0: talata ci gudi kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaari raka raka bu ñëkke wi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil falah ni raka am ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil nasi neena suñu borom dañ defal manam juroom ñaari asman yépp juroom ñaar fukki jooni malaika dañ ci juggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kërok bis penc kon ma bamtu ko manam gudde ke alarba muy talata ci gudi serigne soy wax na ci terem bu tedd bi neena ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabbil falah raka am ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khula 11 rabbil nasi neena juroom ñaari asaman yépp suñu borom dana def juroom ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kérok bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ni mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jili yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ

0: ñaan rek la tee mënu ko wax ci beneen loxa mën naa jëfandikoo loxa bam xam ñaan jara yàlla lam bëgg a ñaan. waaye nag bàyyi xel ne tënku ci ñaan yi nga xam ne moo jógee seen saa lam daa gën moom ñaan yi nga xam sunnaa ko andi fekkee xam nga ci yenn nga jëfandikoo ko daa gën wala ñaan yi ñëw si alxuraan yooyu mu daa gën ci kuy ñaan. boo ko mënul nag mën ngaa ñaan ci lam yi nga mën a waxe nga ñaan ca day soxla yàlla mu bëggam lam yi yëpp te moom araabam yenn lam yi yëpp moo leen sàkk. kon nag boo ko ñaan rek mën a laa wéy ndax fi ñu seet su jóor faram bu ñaan la boo ci tolloo mën ngaa ñaan loo bëgg a ñaan mën nga cee ñaan si mbokkum jullit tam. bokk na ci ñu wax nag subhaana rabbi al aala allahuma aghfir li bokk na ñaan yi gën a siiw wallahu ma xotta suwaab.
1: kii moom day laaj mu ne ndax nit mën naa xam yàlla wala àgg ci yàlla te du jàng.
0: waaw soriñ seex day xam naa day mel na jàng rek mooy yoon yu gën a gaaw mooy yoon yu gën a gaaw ci àggal nit ci suñu borom soxna taala moo tax soriñ bi radiallahu taala nu dénku ñun taale bi yëpp mu fonk jàng ndax moom gis na ne bokk na ci yoon yi gën a mën a àggal nit ci yàlla mooy taqoo ku àgg ci yàlla nit ku baax ba noppi ak xam-xam boole ko xam-xam moom lay wax ni man talabal rasula lil jalil fal yaqtasim bi sunnati rasuli bi an yulaasima mutian laa yamin fi zahiri mubatina an sabil yaquduhu bilcilmi bilcilmi wala ibada kama yurabbih bi tarki alaada. kon gis nga ne foofu daa wax ne sëriñ bi ngay àggal pour mu yëbbla si yàlla ñaari anam ba mooy ko mën a jaar mooy mu daara la xam-xam ba nga xam kan mooy yàlla ak tàggal la si jaamu yàlla. kon day mel ne ku bëgg àgg ci yàlla te nu ngoo ko jaar ci xam-xam nu ngoo jaamu yàlla ah loolu day xëy na suñu borom bari nay may nekk mën na ko may jaam waaye yoon yu gën a lëppoo xel bu buñ ko nangu daal mën nga jaar ci ñaari yoon yu benn ci nga jaar ci yoonu xam-xam jiital xam-xam di ko bëgg a jaamu yàlla. sëriñ daal loolu lañ sant ñu leen sant taale bi daal mooy nañuy sant xam-xam di ko boole jaamu yàlla suñ bëggee àgg ci yàlla wallahu ma taqa sowal.
1: jërëjëf sëriñ bi xam naa laaj bi la ñu mujjee mu ne ndax bu imaam bi xulba ci ajuma dana dagan ñuy jàng alquran ak lan moo tax bu imaam bi dee xulba nit ñi di wër bi di jàkkaarloo moom.
0: waa sëriñ seex da jàng bu ñu xulba bu imaam xulba ku ajuma liñ santaane mooy ñëpp toog di ko déglu doon ci dëggoo ko sax waaye mu war na ci ñu xulba ba te daan kell doon te xamul luy wax ba araaba tam nga ne kell ba ngay wax loolu daal lañ sant ci biir xulba ndax addis bi bëree bëri na ko saxal ñoo saxal ne bu ilimaan te xulba bu kenn wax bokk na ci addis boobu nga xam ne Ubay ibn Ka'ab moom solo woon ne am na waa di ma salaat yéen di saa sa lam nag bu ñu xulba ndax sañ na maa wax mu ne ko isaa sañ ak sa imaam ak yeta kan lam fa am si xata yafraxa boo déggee sa ilimaan te xulba na nga ko dé sa ilimaan te xulba nga koy dégg na nga na nga ne kell ba mu nopp ñu ne kon fekk yaa ngi déglu xudba bu sañ a wax waaye sax su xaal dañ koo yaatal ci ne boo dégg xudba bi su sañ a wax parce que tawatu na ba koy dégg. am na beneen addis bi tam boo xam ne Ibn Abbas radiallahu anhu moo ko solo waxoon na yeen di saatal waxoon na ne man takallama yowmal jumaati wal imaam yaxtubu fa huwa kal ximaari boo xam ne ilimaan yi di xudba xudba ajuma ngay wax nee na yaa xayawaan ak yenn yenn et boobu kenn bëggut a mel ne moom. kon daal sëriñ seex si tënk bu ñuy xutba ajuma liñ santaane mooy nga toog di ko déglu donte xamoo li ñuy wax wala déggoo li ñuy wax it muy wax allahuma nag mbaat yi gàtt a gàtt lu mel ne wax aami wala sa moroom kisool yi nga ndokkel ko yooyu daal fa man sa nga daal di gàttaa sa nga wax wala jéggalu wala sumu yàlla te gënub sax ba mun ko ñàkk a waral waaye gis jàngal xaal wala xasiida moom ci biir xumba bi moo ko ciy teggin moo ko ci liñ santaane boo amee mu ne jullit bi ajuma wàccee tam tiyaar bi manqué na moom xëy na mënuñu ne amoo jullit ajuma waaye tiyaar bi moom day manqué moom day manqué nag mooy ko comme mën naa mooy bu baax a baax ñu xul bi daal nga déglu ba xul bi àgg nga ànd ak ilimaan jullit yi parce que tiyaar bi ma sëkk sëkk xam naa wëlbati ko ñu wëlbati ko jàkkaarloo moom nag wala teggee la bokk rek ilimaan da xul ba ñu wëlbati ko jàkkaarloo moom ndax ñu gën a mën a xam ne wax duñ ko teewlu ci teggee ñi la bokk waaye ku def tam daal nekk ci nag li ñu la sant daal mooy déglu ay wëlbati bu jàkkaaloo moom moom dañ koo bëgg rek ba pare sa baax na ma pare sa tam dara na wuti wallahu ma faq soir.
1: jërëjëf sëriñ bi kon mel na ni ak si nañ ci waxtu yi catee xanaa ginnaaw bu ñu santee gërëm la di ñaan suñu borom mu dëgëral ci kattanal la ñu bàyyi la nga

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبكي جليتي مبكي طالبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغي أمان مبكتي delsi wat ak yeen ci sen émission bo daru khassanat ci radio khassid online touba monde bi tab kaddu gi bayiko fi ci touba milano ci studio serigne mon ndakham serigne basirou mbake ci kaddu gi rek sen bokum talibé ndongal ndongay waye ma and ak ci xarele gi rek bay fallu radio bi ñu fassiyene sobu ci liggey bi nga xamanteni rek non koy defal ku tedd ki tay ñaan mu nangul nuko nogi ziaré ci nga xam rek mo fi tok jotaab cheikhul khat ñaanal ko fannu gudd ak wergu yaram bam dundu balé yeggalé yeneem ci ku tedd ki waye ñaanal len yeen ñep rek jamm fepp fu ngeen nek ci gox yi fassante koy di deg suñu kaddu yalla suñu borom defal tawfiq defal ñu sutura ñongalal ñu suñu ngëm fotal ñu suñu xol defaral ñu suñu cër ban dekké abadan diko jaamu ca nga xamanté rek non la ko bëggé jaarale ko ci sunna yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci képpar suñu sang suñu sëriñ suñu yaakar suñu wësila ku tedd ki di cheikh ahmad bamba khadim rasul tay ji rek daru khassanat day doon bo xamne rek taxaw setul lay doon ngir dan dan baxo teunk ko ci tombe serigne bi wala waxtani serigne bi waye batay liñuy waxtane gennutu mbirum serigne bi ndax serigne bi mom bo beugé xam mbiram wutal balance sharia wutal bara balance sunna boko ca pesse mu mat ko seuk rek lolou ay jeufama lolou ay waxama tay ji ñu wara waxtane ñaari ponk yu am solo ci doomu adama rawatina ci julit waye rawatina ci talibé muy ñaan ak sante waye yobale li nga xamanteni rek modi tup tup gu sel ak muñ ndax wax deug yalla suñu borom moñu sak mom ñu sekk ñoo kenn manal ñu ba nga xamanteni ni wax deug yalla mënu ñu dara ndax bo xolé doomu adama niko suñu borom sakke barab bi nga xamanteni rek falay bawo ci lu ñak solo ñak doole ken fekku fa lu rek suñu borom subhanahu wa ta'ala def la wax deug yalla ci barab bo xamanteni ni da nga nan nan la fi nit meuna nekké muy wax deug yalla sa wayjuru jigen nga xamni day yëngu nga xamni day nek ci ay yittem nga xamni day sedd nga xamni day taw day ngelaw suñu borom ar la dencal la bopam dila fa fekk dila xont dila dundal dila magal ku dik aduna bagn ko jamu koke rek moy ki fetterlu koke rek moy ki xamanteni rek setané man nako koke moy ki xamanteni rek xelul ndax fofa ken fekk suñu borom muy lo xamanteni ni newna ñu ci bayyi xel ndax suñu borom
da ngay gis mu jël lu ndaw rek def ko mbeur ndax wax deug yalla doomu adama bi fi mi gëné aduna ba fi mi manalé bopam lepp dañ koy manal kenn fekk ko ci luddul suñu borom mu don wax deug yalla ab lire don parental don ab namputal dem ba yag ndeysan dañ koy wëlbeuti fum jëm rek dañ ko fa jëmé bu tedde won genn wétit man na fa yag wax deug yalla wayjuru jigen rek wala mbokk wala wayjuru mu goor moy ñew rek di wëlbeuti di neb nebbe mu dem ba yag rek suñu borom roof katan degeural yahyi ngay mëna wëlbeuti ko di mëna fuddu di mëna wokutu di yeg banex di xam mer ba yag rek ndeysan mu def la nga xawa melni rek liñ wax mbeur am sa katanu bop manal sa bop di dem ak ñew di wax di xol di xamé ken fek ku ci mom subhanahu wa ta'ala way mu dem ba yag rek mu melni day defaat day jalat mbeur momu def ko mu don parental def ko mu don lire nga xamni lepp lu mu defaat rek dañ ko koy defal ndeysan sama xel dem ci mag ñi nga xamanteni dem nañ ba seen doole neew seen katta neew nga xamanteni rek leg leg dañ leen di jëlé ci neeg yi ñu nekk genn leen ci naaju wala nga gis ko xamanteni téméré kilo la daan bëss mu dem ba yag rek kaasum ndox sax mënu ko yor ndax loxo buy lox ndax ñak doole ñak katan ku defati lool rek modi subhanahu wa ta'ala ki nga xamanteni rek kenn fekku ci ay recc recc di am ci sunu biru dundu te lenn mënu ko far rek lu tubgu sel muy lolé mu waxon rek ni yeen ñi gëm de len tubgu sel ya ayyuhallazina amanu tubu ila llahi tawbatan tawd ya ayyuhallazina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha lan moy tub ndax da ngay dekk rek nek ci safan ngon gu jor ngeen tuubna dedet li nga def mom ba tuub ko lolé waroto ca delu ndax tuub mom recc recc lañ koy def tayit recc recc bu saxé rek jikko lay doon manam njumte man na am waye bu dekewi bu fréquent rek lolou jikko la dañ ko wara raxas lolou dañ ko wara tagat lori dañ ko wara terbiya ngir mu jeex ci yow nga sel kon faaw rek wax deug yalla nga takoko cheikhou terbiya takok cheikhou tarkhiya wax deug yalla selal sa xol sax ci jaamu yalla ngir sa jikko joju deñ tuub da ngay fexé ba li nga def nga recc ko mu nakari la wayé nga fassiyene do ci delu nga fassiyene do ci delu wayé nga ci toftal lu bax te fepp fo xamé ni rek xalaat nga lo japp ne safan la tuub ko bala nga yegg ci jëf ji ndax xalaat mom buy daanu rek danaka cëri ji def xel mi mom buy daanu lu ci bari cëri ji daal di jëf kon tuub dañuy war waxtu wu ne ngir dana selal jëmmu dana selal ru ba do mëna def ab safan muy liñ wax rek istighfar waye liñ setlu moy doomu adama yi ba la ñoo wax astaghfirullah rek manam dañoo julli ba nopi fofé rek ñom bobu barab rek lañuy wax astaghfirullah nun ñi nga xamanteni dañoo nekk ci rewu nasaran si nga xamni dañu sakal ay waxtu yu ni liggey juroom ñet waxtu nga taxaw ko ci ben barab rek di liggey tejj sa gemiñ rek xalaato suñu borom salamiñ wi tuddo ci suñu borom teyit mu doonon barab wala temps bo xamanteni waron nga ci mëna profito ndax tok gi nga tok wax deug waxo kenn waye xalaato suñu borom perte mala bo xamanteni ni donte defo safan buñ la ko woné eureul dang ko reccu manam jamono ji nga tok devop safan te toftalo ci lu bax manam xalaato suñu borom
xalaato ci dënd bi xalaato ci asaman si xalaato ci suuf si ni mu bindo xalaato ci jawu ji xalaato ci doomu adam ni ñu wuté kalaama ni ñu wuté tuddo suñu borom tuubo julli yo ci yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga weyel sa tan rek mu dé nonu buñ la ko wone ëlëk dana melni natal kat manam apportale kat bo xamanteni do don photo mu lak bu kilisu ba génné fofé day ñul dara du fa né kon ak ritu rek lay don kon nañ profito ci jamono ji nga xamanteni ni wax dëgg yalla ñu bari ci ñun dañuy dem ci barabu liggéey kay yi manam duñ wax ak kenn ba wacc jot rek ñu déllu ci jamono joju nañ profito di ci tuup suñuy recc recc di ci tuddu suñu borom muy zikrullah waye di ci jinn ci julli ci yonnabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndax suñu borom bokku na ci la nga xamanteni waxna ko ci alquranul karim ni mom mo ci malaikam dañuy julli di selmal ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ta loli kat yermande ma tax mu leralé ko nonu waye manon na yam ci lamni won rek bu ko nexon rek yam ci ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman te kon du jital lamuy wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi waye ci yermandem le jitalé lol ba paré dog ñuko digal mu melni kon nako cheikh mohamed fadil tek firé won rek ak suñu borom kat dañoo yabal ci tolu bi yonent bi ba paré jitu ñu fa moki malaikam kuy yex rek do fekk dara waye leneen lum doon rek yow ya koy def sa bop yow kep di ñaan suñu borom nanguko waye julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom ya suñu borom subhanahu wa ta'ala ak malaika yi yeena ko bokki di def motax suñu sangu suñu serigne suñu yakar raw ñep ndax fofu mom modi mbirum fofu modi mbirum khassida yep fo ci dugg rek tarikala salatu ala nabi yep nga fa way ñu wara xolit bi nga xamanteni suñu borom defal jaar na fofu ak ñun ñu war ko sante ñu wara sante nak ndax kat le wolof kat wolofal ba doon wax manam sante werna warna bepp jam ngir yalla ni faskuro sante warna bepp jam ngir yalla ni faskuro sante nak ami ay dayo dafa am ño xamanteni bala ño sante rek suñu borom manam dalen won ak xewal te donte ñun ñep ñing ci xewal waye lu melni nga doon def examen am ko wala bo nga doon wërub liggey am ko wala bok ila akhiri manam bala ñu sant rek manam da am lu ñeek seen yaram luñu leen defal ñuko doon wut rek jot ci lañuy sant fek yow war nga sant ci lu suñu borom mënon def te defuko lu saw la lu jaral bay xel war nga mëna sant da nga wara sant suñu borom ci lim la mënon tek te teguluko tay ji bu suñu borom defon rek tay ji suñu bëd yi rek suñu bëd yi mu dindi lu wéx li ma mu am ñenn ci nit ñi rek mu dindi lu ñuul li ci bëd bi bayyi fi lu wéx li tal suñu mbokk ñu jëk daw ko xol mu daw imaginal tay ji rek suñu borom sakkon nu tam man ko lol ndax mom ci kun lay doxé bu nekkul rek fa yakkon lola nek mu sakk do ñenn ci doomu adamé yi ma amu ñuy nopp tam manon ko lol ndax mom khadrata wa khudrata ak irada lay doxé ko jup mu daw say mbokay jëk daw nga xol suñ borom yow baxé na la denc nga soxna moné da nga wara sante ndax amna ño xamanteni amna moy te denc ñu soxna nga xol suñ borom denk na la njabot nga xol am ño xamanteni dara jotu len ndey sante mu ñu am ak njabot jara bay xel yow suñ borom denk la ndax non lay doxale ñi de len di jox xagne ngir dara te lepp mo xam lutax ndax li ngay ñaan ndax bu yexsi won dana bax ci yow ndax li ngay ñaan bu yexsi won dana gën ci yow ndax li ngay ñaan bu ñewoon dang ko fekke nga war kon sante ci li suñu borom mënon def te defuko ñi ndeysaan mu denk leen ay doom yu goor kessé xagn leen jigen
waye amna ci ño xamanteni dañuy daari ñaxtu dañuy ñaxtu leg leg ñu jiñ ko soxna ci niko da nga goré santo suñ borom mi la jox dom yu gor te amna ku ni siwo jot ci dom amna ku ni siwo jot ci dom ñi ndaysan mu joxale dom yu jigeni kessé dom yu jigeni kessé santo suñu borom waleg leg sax ñu gakkal soxna yi ni len di ngeene jigeene di la jigeene mu melni yaangi delu ci tariikhu nar yak arabiya lañ dan def bi l'islam dikagut nga xamne ku ci massa am dom ju jigeen gas nga ko sol ndax neena da nga nan gatcha la bi l'islam da ta ñew ku massa am dom ju jigeen rek japp nga ne gatcha la ci say morom mëno am dom ju gor ba li ci upp ci ñoom tarikh yi andi nañ ko duñ ci delu ñep xam nañ ko dañ leen di gas di sul yow suñu borom denk la dom yu jigen te suñu borom wax ci alquranul karim minal mu'minina wax ni te suñu borom wax ni mu'minina mu'minat muslimina muslimat muhsinina muhsinat sabirina sabirat ila akhir al-aya fum tuddu gor tuddu fa jigen yow nga am jigen nga lankani beuguma wala bok xeb nga ko wala bok yaangi xassa soxna kon santo suñu borom del yak manam jeelena santo waye yaangi ngagn ndax dogalup suñu borom nga bañ dogalup suñu borom nga bañ suñu borom denk leb liggey nga fay daan sa doole santo gor gorlu waye da ngay nek ci bir barabu liggey kay ba dafa na xedul nono ba dan ni siwo tagok yow wala bok bu sa morom wala sa natango ñewé diu xet ni yow ñu ni wax deug yalla doyna seuk ndax ki lim ñu won dañuy ragal ki bu ñewé mel non kon santo ndax sante day delu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sante day yam ci nga ni alhamdullilah rabbil alamin rek dedet sante jëf lay doon cheikh abdul ahad dana ko wax dana wax ni li ñu am de ku kam warna sante waye sante nak neena du lamiñ rek dang koy jëfé ñu gis ko lañ doon wax ni sax baaxu sëriñ jaroon nga koy wër di wax wané ko ci sey jëf waye li la suñu borom dafalit cënt gi ci war dang koy wané ci jëf waye ñun ñu bari ci ñun ñu wala njaayen yu bari bala ñu ne alhamdullilah rabbil alamin rek ngeen jéggel ma manam dañoo juk ci bol bi lek lek bu sour rek raxasu dog ne alhamdullilah rabbil alamin lu doy war la lo xamni sante mom war na jambi ci jamono june ndax misal bi batay rek da ngay gis ku yew fëgg yi dalam rek dalu ci yitem te xamut bi mi teud lu ko rof nelaw xamut bi ko yewo lu ropi nelaw yi te nit teud na yewut jaare fa ndaysan nelaw jaare fa fatu ku def lolou moy suñu borom subhanahu wa ta'ala nit teud na mën ta nelaw nit teud na mën ta nelaw lolou rek dafa jar sante nit teud na am li nasaran yi wax insomni wa yow nak suñu borom jaar ak yow fi ta santo dig nga ci rew mo xamanteni mëso deg kalaama gi ñi wax xamoo luy seen aade xamoo luy seen ciosan nga ñew melni da nga fa juddo deug lak yi lol te xamo manam baat yi fan lay nek ci sa bop lo ci bëgg wax ko sante war ci ndax amna ñu ni si wona ñew ci rew mi waye amna ñu fi yag batay sax ndaysan luñ def rek dañ leen ko lijeenti mënu ñoo deug lak yi
loolu sax lu sewlo lo xamanteni sante war na ci nga xol am xel niko suñu borom defere te genn fil jaarut fenn ngay dundu xel mi di gëna mag ngay gëna xam bo jakarlu man ko xamé bo jakarlu nit man ko xol man ko xam rek doyna sekk sante doyna sekk sante te suñu borom boole na yu bari ci yow yo xamanteni tayji bu ñewando won rek kersa day am tayji bu ma la misal won ci ku soj rek tayji bu sey bakkan doon soti fo tollu te yoru musoir rek te do ko yek ndax man ko ko bañek sante da ci war bi la ko suñu borom dil aral dil ko ñangal ba waxtu mu mara genné mu mara genn suñu borom def nga amu dépense ba mëna yubale ay nit taw gessu wa sa ginaaw ni amna ño xamanteni buñu agné duñu rër buñu ndéké duñu agn ndaysan sante war ci wa no wara sante ndax da nga wara tok rena alhamdullilah dedet ñi nga dendal tan mënuñu loolu nga da nga leen di jappalé ci loolu ndax li seigne touba doon wax ni ku bëgg lo yor mu barkel ta bari neena lo am deloko kala ko joxon muy seigne borom subhanahu wa ta'ala kon cante gi li tax sante gëna kawé lu né moy dello liñ wax boom ca mboy ga xamni kat xorom si mom narbe ko fi andi rek li señ bi doon wax mag mu bax ma niko mbacké mënon na waron na ma am aduna ak li ci biram mënako lokoy doy mënako xana sante lako rek mënako du tax nga jot sama ak du tax nga jot sama ak mëniko mbacké anak bok mi ñi def ba jot sa ak mënik mënu len ko jot sama ak mënu len ko li ngeen di def rek moy xamni nar be fi indi xorom si lolou moy sante gi dayo bi moy nga xamni li nga yor li xamni li nga man nga xamni li nga xam bayiwu ko fenn rek lolu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni rek modi azza kamal wa jalla jalalu waye batay rek yoy yep am muñ ñew ndax muñ moy tax lepp lu nu téré nga man ko nga man ci afégu muñ moy tax xir ci aduna mëna génné ci yow muñ moy tax nga mëna jaamu yalla ndax jaamu yalla boko tambulé lu jëm ci suñu morom buñ ko tambulé da nga yakkar ni lu metti la lu mënta dem la fekk buntu ay tiay buntu li yuñ defi tiay rek nga wara ubi kon day jaadu manam ci li nga xamanteni mi ngi ci sunu loxo nek ci sunu katan tan man ko delo suñu borom ñu war ko ko delo war ko delo ñukal xamal ko niko rek yaa suñu borom ndax suñu borom dang koy bak suñu borom dang koy bak ab jam moko war ab jam moko war misal mu leen ko joxe ci rek ci ngenté yek ciit yi ñi ñuy woyé jam rek ndeysan digënté doomi nijaay ak doomi bajjan jam bi bu ñëwé day jamu ngir ñu may ko day jamu ngir ñu may ko waaw ñun ñu doon ay jam noppi nangu ñoo jamu ba paré bëgg ñu may ñu lu yombali jënti la daño doon ay jami suñu borom yo xamanteni bokku ñoo kenn ba paré nangu ñoo jamu ba paré bëggi may ku bëggi may nak nako señ Touba waxe won rek ku tedd ki nit da ñew ni ko man day dama bëggoon ay may man day dama bëggoon ay may señ bi ne ko bindal may mu bind may mu ne ko maam soppil maasi bindal moy mu bind moy mu ne ko ku bayyi moy ay may ñew ay señ be mëna jàngalé señ be mëna jàngalé dama bëggé may mu ne ko bindal may mu bind may mim ya da du koy mass
masuk yat ak masuk nek munoko bindal moy mu bind moy mim ya masko masuk lonk ak masko nek ci yaga muy moy muneko ku bayyi li li ñew ku bayyi moy rek ay may ñew waaw legi ñu bëgg noon ay may ci suñu borom ba paré diko may day doy war day doy war manam nit ki yofi yor yefam nga koy xarab ba paré bëgg lim yor mu la ko jox dedet faaw nga wut manam ciofel suñu digg ak suñu borom ni ngui koy def nak moy sax ci jaamu yalla ba paré nak wëlbeeti ko am yo cey tek ngir suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax li ngay defo dok nit ñi mom ya ñepp ko bokk julli mom neena am nak pay waye nak sañu ko bañ ndax dañ ko gal ci sa bop te boko defut am bakar li ngay amé lenen lo rawé nit kay ak lo xamanteni li suñu borom wax ni sama jambi du nopi dima jaamu moy mi ngi ci ndigali bayyi li mako téré waye di mo sop soplu nak neena ni moy sop soplu moy di def ay nafila di wor ga gat ngay di saraxé di dox ak mbokk julli gi nga am nafile yo ci tek yen yi dang koy dawal yen yi nga tek ko ci neena da ngay dem ba damay mujj doon beut yi ngay xole di loxe yi ngay jele di tank yi ngay doxé di nopp yi ngay déggé lool lolou lu kawé la kon ku bëgg suñu borom may la da ngay bay ay may jaamako sel bëgg bëggluko sop sop lako ba mbëgg la ndax ko suñu borom sop rek mom dara mënatu ci yow dara kon nak soñëp tay bi dal moy dëkke tuup tay ñaan suñu borom liñu bëgg way tay ji buñu waré talal suñu borom suñu ay suñu loxo ci ñaan gu sel liñu sét rek moy nan séti mama ni rek nan séti borom bejeen ba ak nan séti kamay sétal ñaanul ci alquran ñaanul ci salatu ala nabi jëlut baytub khasida lulut bindal la ay bejeen ak xarim yo xamanteni xamo ci lu ngi ko defare nga fay ci xaliss bu wex tal ta du fac ci solo du fac ci solo lula dal rek ngani man kat waji newon na ma nazar xe ginar gu wex man ko xam na mako fatte man kan joxon nañ ma nazar xe nangami sondel te delu wo ci suñ borom xamni lila dal xeyna bakar bo def wala ñu bëgg la ci yegal ay maqama rek moko waral ndax serigne sambay re de law talan hu danako wax neena deg dey du jam doomu adamé ludut manam bala dañ rek bakar yu mu wara setal ci mom wala ay maqam yu ko re yegal rek la waye lula dal rek nga askaluniko nit ñi man di diw mama bokkalon man di diw mama don xol mbubu diw mama solon wala keur diw gama agné rek tambalé ñaaw ndortu ci nit ñi yaq aduna rek yaq mbokk yaq julit da fek bo demone japp ba sel julli ci ñaari raka tok tuubal suñu borom subhanahu wa ta'ala sant ko da di koy ñaan lepp safaro te yene nit ñi jamm di len ñaanal di ñaanal nit ñi ñu am jamm waye yow bëggol rek nit nek ci safan ba nga ré yow dal bu sa bañu genné rek nit nek ci jafé jafé yow dal bala nga nelaw ba yandaru dal nit ki nga dendal mo nek ci jafé jafé dedet lolou duk julli duk talibé kon nak nañ len gor gorlu soññante ci lu bax wonté ci lu bax ta di ci dox ta di ci wax ndax kat li ngay woté dang ca wara nek bo gisé danaka wax ji lu ci bari yegut fenn moy da jugé wut ci xol lu jugé wut ci xol nak yow mi ngoy wax gëmoko yow mi ngoy wax naroko ki ngoy wax du ko gëm ki ngoy wax du ko gëm waré neexna waye li tak moy kula seen waru ku xol ci jëmuri xamni yow mi ci jëmuji kat defar nañ ko ci jëmuji defar nañ ko lolou moy ak talibé kon limu waxon rek ni
sa mbaxuk serigne jeurum nga fo tol diko wax woné ko ci sa jëf rek woné ko ci sa jëf lolou dal moy soñé bi ñongi jéglu bax ci kaddu yi duguñu kër kenn nak di yër ronalia daño xamné rek mbir mi ñun ñëpp ñoko bok manam indi bi diko suus fim tol lo fi wax lu né ñun ñëpp koy dundu motax leg leg nga wax ba nopi rek ndaysan ben mbokk wala ni la tay de man nga gar walé tay ba dedet lu ci bari ci man suñ jëm ju xew ci sax lañ ko gisé wax deug yalla di ñaan rek suñ borom def ñu neum bëgg ab julit melni yalla ñu yoronte bi jappal bopam yalla ñu serigne touba jappal bopam ndax wax deug yalla jamono ñu tollu fo xamanteni kuñ jappul rek danaka manam mari tal da ngay wad ku wërul rek yomba bu ma kon nak yalla ñu serigne bi jappal bopam wax deug yalla fedd lañu tan gam tan ay talibam ñu bok ci bir yalla ñu bok ci bir talibé yi doon ab talibé haqqan doon julit haqqan lool rek moy ndamal l'islam ndax yoon wi bu taxay wala mu ralentir rek ci ñun la nañ wara mel rek lañ melut nañ boole xol yi setal ko waye nit ñi liñu wax ak liñu dund sa fay manam dañ nan li ñaan sa fay de la ku wax ba nopi rek nga ni ku yeggal waye bu jëfé rek nga ni acam lool nak du julit ñong ci jëgum itam ziaré tout tanki ci dëkk bi yëpp di leen ñaanal ñu doon ay julit haqan doon ay talibé wax deug yalla yalla suñu borom yir leen ñom ñëpp def leen magi l'islam magi dundal l'islam barke borom tuba ñongi jéglu bax ci cadeau yi lepp lu ci dëng rek ngeen xamni ci suñu jëmmu ju xeb ji lé waye wax deug yalla suñu yéné romu na fofu waye lu ci jub rek ngeen xamni li zul khair ni waxon rek haza rahmatun min rabbi rek lu takki manam ndimbal lu jige ci suñu borom rek la waye duñ ci dara kon ñongi jéglu bax ci cadeau yi ci mbay fall ñong lay jaajeufal bax bax yalla suñu borom wacc jamm julit ñi wacc tawfiq julit ñi bi jaay sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa lana muhammadin barke mam cheikh ibrahim fall bamuridina السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ok nee na sëñ bi ma guddi gi war a jógee jolof ñeem njaarim neen daa wax suñ maxtaar benn jang ne ko buñ julleegee ba nopp na nga day jale fere yi ban di julleegee ba nopp mu day jale fere yi ba sëñ bi ñeneen ne ko ndax ñëpp ñëw nañ mu ne ko ñi ëpp ñëw nañ sëriñ bi ñëw daa ne waaw dama bëgg waxtaan ak yéen ndax dañuy waaj a dellu ci réew ma ma bëgg waxtaan ak yéen daa ne na ngeen xam ne juróom benn ngi nii yoo xam ne ku ko bëgg faaw nga def juróom benn ku bëgg a jege yàlla ci yéen nay jàng alquran ku bëgg a mucc ci mbugalu mbàmmeel nay bari lu muy jullu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg a am ba dootul ñàkk lu mu am na ko delloo yàlla suñu borom mi ko joxoon ku bëgg a mucc bu mu tooñ mukk kuy tooñ di mucc te kenn mënu koo musal ku bëgg a noppalu bu mu fayee ak tooñ kuy fayee ak tooñ di noppalu te kenn mënu koo noppal daa ne ku bëgg ay àndandoo del jaar ci aw yoon ku jaar ci aw yoon da nga dem nit mbaa nit dab la daa ne ngeen xam ne ñaar yi rek fi nekk aw yoon ak ku ñal ku jaarul ci yoon yi ku ne yaa ngi ci ñal ñal yi nga xam ne nag lu ëpp ci nit ñi ca lañ jaar te wàccuñ ko laa leen bëgg a xamal fa muy mujjee ka ca jaar te wàccu ko ku jaar ci ñal te wàccoo ko de da nga dox ba sonn te doo jotu dëkk mbaa nga weesub dëkk di wéy te ñal waa ko waral pakk dana la fél dégg dana la jam doo for dara loo réer la itam kenn du ko for di la ko jox kenn du la dab di la yóbbaale itam dégg ngeen ko ñu ne waaw mu ne kaay leen ma wax leen ni ñuy yore njaboot bala ngeen ko yor leen sëñ maxtaar benda daal di yuux wacc ci abiyam yoroon daa ne ko mbàkkee loolu day xamal ne nanu danañ yorug njaboot sëñ ne ko waaw waaye bu ngeen ci àggee bay def lu toll ne fukk mbaa lu ko ëpp xëy mbaa lu ko ëpp jëm kaw xëy woo leen ñëpp ñëw nga digal leen la nga leen war a digal te yàlla rek tax cere leen la nga leen war a tere te yàlla rek tax juróom ñeent yëpp gant ko kenn rek nangu ko jaa def bu ko xeebee sa bopp jàpp ne yaamatul kilif bu leen ko yedde ñoom it jàpp ne ñoomatul di surga sante ko yàlla sa borom mi la bind bind leen te tenewu la ci ñoom ndax wama xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la wax te ba nga ko waxee ba mën naa dagg ab yet teg ca ku jàdd mu teg la ci yoon ci sens ku jàdd mu teg la ci yoon ci sens te defu ko dañoo lànk lim leen digal te mën na ko faj kam terfatan yi te moom moo leen moom sàkk leen bind leen te yow moom moo leen sàkkoo leen bindoo leen dañaa sagat rek jiital la ci seen kanam kon nag mun ngi ci yàlla am na ngeen ko jam dégg ngeen ko ñu ne waaw mu ne kaay leen ma wax leen ni ñuy yore ak njaboot bala ni ñuy yore jigéen bala ngeen koo yor nee na daa ne leen jigéen daa am ñeenti jikko yu nekk ci moom yu tax mu xare yor waaye da ngeen leen jàppee gone yu gaaw màgg te yéen it ngeen yor ñeenti jikko yu tax ngeen mën leen a yor dinaa leen wax yëpp incha allah daa ne ana ñeenti jikko yi jigéen yor ba tax mu na xare yor nee na dalay tooñ ba noppi njëkk laa mer du la gërëm du la yërëm nee na ana ñeenti jikko yi nga yor ba tax nga mën ko yor nee na da nga koy manal njëkk di ko muñal di jëlale te jégale ne daa ne da nga xam ne li nga ci def ba ñu jox la ko boo jëloon fukkam def ko ci càmmiñam la ca kër ga du tax ñu jox la ko kon kii manqué tax ñu jox la ko daa ne na ngeen bàyyi kuñ ci jox soxna nag mu jàpp ne ab jaam lañ la jox duñ seen jaam jaami yàlla lañ dañoo bëgg ngeen di ànd di jaami yàlla ci dëgg kon tooñ guñ leen tooñ lu mu rëy rëy kon lu ngeen leen digal na fekk ngeen jiitu ja lu ngeen leen ter na fekk ngeen bàyyi ko te tooñ guñ